bok ci wa ñaanen muxtarihi kay muxtaram al maruf kadi ñu xam kal marjan melni wuru su marjan hab yalla nga may li ñal ma dawa ma sumti saxo nopi xama walis lepp lo xamne la yufiru du jariñ wa nutqa ak tuddu bil mufidi ci aj jariñ wa xal yalla ma refitam mufidan may aj jariñ sun borom ci daraje muxtar ñaan may doomi sax it ñaan te bokon ci bindu kat ya yalla may ma ma saxo nopi baña wax dara lu am jariñ ba nopi nek sax ci wax lu am jariñ man may ma dal saxo wax ju indi tiyaba tay bayyi lepp lu am jariñ ci xeti wax ak lu ko nuro may ma may am jariñ ak def lu am jariñ sa yu nek wa hab yalla nga may li ñal ma wi daada kulli man ciofelu kep ko xamni dara xamna daati ya sama jëm aw sabihani wala mu deg ma bi las diraay ci lu xeb kon dal may ma kep ko xamni gis na sa jëm ba mu xam sa jëm ba mu deg ma rek na ma sopp wa asli yalla nga yewenal adunya aduna la ho ñal ko wa diina ak diine wa awlihi ta nga mengale ko ajral mujahidina yoolu way jihar nya kon yalla yalla nga may muxtar ñaan momu defaral ko diinem defaral ko aduna wa bi akhihi mang ñaan ci bokkama wa shaqiqi tay ab xaritam moy ko bokkal ndey ak bay al abari ko gëna bax ahmad bint te moy ahmad bint di salahi kay borom ak yiw al mu'tabari ko di buñ xalam hab yalla nga may li ñal ma xeliman ak lewet wa fu adan ak ub xol wasiha yoy xajo nañ lepp hatta akona bama nek sayyidante ab sang mutasihan bi aji womal sun borom mang lay ñaan ci daraje ki bokk muxtar ñaan me mo wessu won ndey ak bay te tuddu ahmad bint te bokkon ci bind kat ye nga may ma ak lewet ak xol bu yaatu bama nek sang bo xamne day yaatu xajo ñepp te yaatu lay wërsek wa hab yalla nga may li ñal an nashata ciawarte wa tawadhu ak turakhlu wa sabr ak muñ wal tu safita yalla nga selal li ñal al mawadih bi rew ya yalla yalla mu may ci dara jam mom ahmad bint mom ma sawar te wayaflu te and ak muñ ta selal ma mbolem samay birep wa ahyita nga dundal ko ya rab yow sama borom khayra mahya ngën ci ak dundal ngën ci ak dundu bok wa xal yalla nang ko def baxru ci gannaaw ba yahya mu dundu fil jinani ci aljana day rebu ñaanale bopam ñaanal dong bo dal ni ahmad bint mom sun borom yalla nang ko may mu dund dundu gi gën ci dundi te gannaaw bu jeexale dundu gi nga yobbu ko muy dundu ci aljana bu bok ci waju tamata dibnil fadili top nak ci domi aji gënja daraje domi aji baxja al kattabi kadi abind kat ma jëm bu silla te moy ma jëm bu silla baxjatil kuttabi mi taru bind kat yi hun yalla nga digale bayne sama digante ad dahra ci jep jamono wa baynama ak digante lepp lo xamne yeso dana ñaawal ba dana naqaral fi shirri ci lu nabu wal jahri ak lu feñ wa mak lo xamne yi was wis dana jax jaxé su borom mang lay ñaan ci daraje yi ku bax yi te moy ma jëmb ci la te doomi ku bax mang ñaan ci darajaam nga dox sama digante lepp lu bon ci biir ak biti ak lepp luy jax jaxé xel ba xol wadrib yalla nga sadd mo yalla nga tek hijabal hirsi karangel wattu bayni sama digante abaran faaw wa bayna kulli tarihin ak digante jep aji bon la yaabu de ko dina ngo jam yalla nga def karangi sama digante jep waji bon jo xam na nga wuta top yalla wa suq yalla nga jital la ho jëm ci ma jëm ci la ya rab yow sama borom fi daareni ci yari keri barakatan barke tahmi bob dana are hanil harini walis yari gacce yalla nga may ma jëm ci la barke bu koy fegal lepp li gacce ak aduna ak alakhirah suma tagil badri top nak ci wer wa ibni mukhtar ki doy mukhtar al halam ka di halam ahmad moy ahmad moy outram lakin waye khadri khamef ne ko di mor halim ci mor halima hab yalla nga may li ñal ma ko ni sama nek zinatul qurra'i di taruk jankati wa hab yalla nga may li ñal ma barakatul iqra'i barke jangale ne ko sun borom mang lay ñaan ci daraje ahmadu mi nga xamne ko siwe mor halima tamit doomi kuñ wax mukhtar may ma ci dara jam ma nek taru jang kat yi may mbarke jangale itam ci dara jam wa ahli tanga kawel himmati sama yitte lima jëm ci la nga xamne yazinu dana rafetal zahiri sama bitti wa batini ak sama bir ci xalbin ci akol tahirin bi ajlap sunu borom ci dara jay mor halima momu yalla nak ma may yitte ju kawe kawe jo xamne day tax
sama bir rafet sama biti rafet ma and ak xol bu lap sa yu nek wa hab yalla nga may laho ñal ko mom mor halima ya rabbi ya sama borom hilman xam xam wa amalan ak jefe wa adaban ak teggin yati bëgg dana diké kulli ma ci lepp li nga xamni amala yaakaroon nako nim baxo def rek bu ñaanalé bopam ñaanal donga bobu sun borom yalla nga may mor halima xam xam bu am jariñ ak jëf ji yu ji ande ci teggin bama am lepp lim doon nebeta ka yaakar tuma bina ci li ahmada top nak ci doomi ahmada al mukhtar doom jëna turam moy ahmada hawa ahmadu hawa asayidi kay sang ba al mukhtar ka def ni tan hepp yalla nga may li ñeelma salahan ak yu ma wara ho gudde gop deer mi nak ci ganaam fasadul genn yaqo ma haqabulin andaku nangu la yudani gog du jagente ak mom kasadul ak lamb sun borom ci daraje ahmadu hawa te bayam tuddu ahmadul mukhtar ma ngi lay ñaan nga may ma ak defaru go xamne ak yaqku du ca top baru ci def man na wakulu haybin muy mubtara man na wakula haybin waye su baba day nek li xihal ngay bac wakulu haybin bepp sik qadiya ko bop amana mu galankore han salahin walis ak yu han walis ma umho ho nang ko far hata ya doma ba sax li ñeel na al falahu taxiga sun borom sep sik so xamne man na galankor nit ba te ko bax rek faral mako te saxalal ma taxe wajud yalla nga tabe la ho ñal ko bi kulli ma ci lepp lo xamne yahwahu dana ko sop min ka ci yow wa adim te nga saxal hawahu bané xam fir rida ci gërem ci gërem ahmadu hawa la tollu won da koy ñaanal mo ci bopum ne sun borom yalla nang ko may lepp lu bëgg ci yow yalla yalla nang ko may da nga saxal bëgg bëggam bëpp rek ci wut sa ngërem ba am ko wabillahi ci daraje ka nga xamne qaraha fagon buntu ba suma lajja top mu nooru ci fagga ga muhammada te moy muhammad al mansur bi mari mu askan nahwa wajja ci walu wajja wajja xamna ni ko xam bu baakha bax adim yalla nga saxal lisani sama lamiñ fi maqalil khair ci wax aw yu fi kli waqtin ci yeb waxtu sabitan mbir moy aji nopi han dayrin walis lor sun borom ci daraje ki nga xamne doon feug buntu lu bax sax ci feug ga deltu ci gannaaw te tuddu muhammad te bok ci wa wajja yalla nang ma may sama lamiñ sax ci wax lu bax te nopi ci lepp lu ay wa shahira yalla nga siwal bayna wara ci digeenti mi def fi dikri sama tour bila ijalatin ci lu agondel shuhrat khairin ci wutik yu faqbal yalla nga nango sunu borom yalla nga ma may ci wute go xamne ci wutik yu lay doon ci ludul nga dima wëndel jëmele fenn sunu borom yalla nga ma may ma siw lol ci digeenti doomi adama yi te siwe rek lu bax wa hab yalla nga may la ho ñal ko mu na ho ay mi betam fiitihi ci jide aduna wa fi tilka ak ci jojje al akhirah mudafal bir mu wi ku ñu boole li jamaahatil wafi jëm ci mbolom aji matal ji wala re day ñaanal muhammad mu mbok ci waawaja yalla may ko lepp lu doon nebet ci aduna ak ci al akhirah te boole ko ci mbolom ku bax ki le muy serigne bi wa bibni ahmada ci daraje doomi ahmada ibni warqa asini mi ko juk sin ahmada kan te turo moy ahmad kan dil hasabi kay borom ngor al masuni la di lu ñongal hepp yalla nga may li ñeel ma hifatan ak fegu wa nadhifan te nga setal kulli sama lepp min kulli ma ci lepp lo xamne yu danni su day tilimal al munadhafa kan yu setal ba ngi lay ñaan ci daraje ahmadu kan te bayam itam tuddu ahmad bok ci wa warxa ci sin ak ñaan nga may ma ak fegu moy cheikhlu lepp lu ay lepp luy yaq ak ser rek musal ma ca wal taqini yalla nang ma fegal al ghalata njumte hepp yalla nga may li ñal ma hilman ak lewet yaqlu du dana beel dana sax li ñal ma ma kulli shakhsin and ak jep jëm salima yoy mu ci na yalla musal ma ci njumte may ma lewet go xamni dal dana mëna and ak kenn ku ne ci lewet gogu le wal tum tirante yalla nga tawal xali ci kawam musnal barakati niri barkeya ta doomu mbir mum dana ñu sax fi sukuni ci ak dalam wal harakat ak yengutiya day ñaanal batay ahmadu kan momu ne sun borom yalla nga tawal ci kawam niri barke te niri barke sax ak mom ci biir ak biti ci yengutom ci dalam bi ahmad ci daraje ahmad al matlumi kadi kuñ tofal bismi saxo ci turu saxo man ka nga xamne
lam yudannis tilmalut hirdahu daramba al awsakhut tirya wi salta ya habbu yalla nga may li ñeal ma bashashatan ak belli wala talik kanam ta doomu ko dana sax la hubusa ok deet xetu ñek yashinu ha diko ñaawal ñek ci wolof moy xarkana bu ñaaw ngir ñakare ak yu deme nonu la bosan bir mu di tol te eban ci lu sax li wacc ye ñeel sama kanam ma fatale ni may jange baat yi melni mané la hubusa wala la hubusan mba mané la bosan waxon na bataay ne lere mu wote manam dal ki firi ni mi jange baat bi day wote ni ko bind ci tere bi waye lolu day def bu defiri rek jox baat bu ni akam ci bu taxawon mom dong dina ko joy lolu koy waral dana yalla ci daraje ahmadu mi nga xamni ahmad saxo la tudon te dara musta yaq abderam ma ngi ñaan nga may ma xarkanam bu talli bo xamni yo xetu ñeek manam xarkanam bu ñaaw ngir jaxare mba dara bañ ma dal mu ko mukk ma and xarkanam bu talli rek tali kanam gi di sama ciol ba faawu faawu wala bok tali kanam bi di sama ciol may ni ngay waxe ci wolof ba faawu faawu wal tajhalani yalla nga ma def furhatal jirani may mbegum dekkandoye wa furhatan tay mbekte li jumlatul aqrani ñal mbolem masi yalla def ma may mbegum mbolem dekkale yi di mbegum mbolem samay mas wal tajhalanhu tay yalla nga ko def mom ahmad saxo mom da hayat mu di borom dundu tayibat ngui aji tay wal tajhalan te nga def mawtata ho de xam nga mu tayyibatan muy luñu tay day ñaanal ahmad saxo mom itam ne yalla yalla nang ko defal dundu gu tay ci aduna defal ko itam de gu tay bu jeme alakhirah wabil musawwadi ci daraje ka ñu sangal al fata te muy waju bax ja an nafis kay aji sel ahmad te moy ahmad man ka nga xamne xalam ho alamam mor sisé modi mor sisé habi yalla nga may li ñal ma an la arfa ma bañ yëkëti arjul tank ba ila ghayri ridaka jëm ci lutul sangaram ya hafisu yow aji wattu ji bi ila and xewal sun borom ci daraje ku bax ki nga xamne ku sel la won tuddu ahmadu te mi rewon ko mor sisé ba ngi ñaan nga may ma ba bañ yëkëti sa tank jëm ci len lo gëramut faaw dal ma yëkëti sa tank na jëm ci lo gëram rek waye ma yëkëti sa tank jëm ci lo gëramut te fuma toll rek nga may ma and xewal wazahibanni te yalla nak ma dadulo abadan faaw fi khayri ma ci lutul li nga xamne yurdika dana la gëramlo xani walisma suhu dama dadu ko xamne xad ukrima teralef nako ana may may ma dal ba won gannaaw lepp lo xamne duma may sa ngaram wax ab yalla nga may la ho ñal ko idmanu ma saxal la nga xamne tardaahu dang ko gëram hatta yahuza ba mu laq kulama lepp lo xamne yardaahu dang ko gëram manam yalla nang ko may mu sax ci lepp lo gërem ba am lepp lu mu bëgg bok tax dañ hatta yahuza kullama yardaahu wa bibni mukhtar ci doomi mukhtar alasi mi nga xamne luqiba laqbalef nako bi shamsin ci samsu bi fi jant ka samsi man ab jant bayna xawmi digante aw nitam afni yalla nga jexal fuadi sama xol fi ka ci yow da hayatin mbir may borom dund baqiyat ngudi aji dess bi ka ci yow wa da niyatin te borom yene amna ko xamni neena baye mukhtar la tuddu waye mom shamsu ñu ko daan woyé shamsu bi fi jant am dal bokum talibi mo xamni bokkon na ci bind keur yi tuddu shamsu ma ngi ñaan yalla nga may ma jéxal sama xol ci yow manam sama xol jéx tak ci yow ba dund dund go xam du jéx mukk ndax jéx guma jéx ci yow fu wa tollu saxaw yene ci rafet wa sakhiran yalla nga tagat li ñeel ma ar-ru'sa kilifa ya wajhal yalla nga def jami'a mbolé sen ahibati ñu sowé soppi fi ka ci yow ifhal yalla nang ko def yalla may ma tagatal ma mbolem kilifa yi def def leen ñoom ñep ñu sopp ma sopp leen ci sa jëm ji rek tax wa bi taqi ci daraje aji ragal ji yalla as-salih kay aji bax al-mujtani bi kay aji moytu kul khabirin jep aji bon ahmad te moy ahmad ibni zainabi mi doomi zainab hab yalla nga may li ñal ma tukan ragal yalla wa warahan akuk sam wa shidhan akuk deegal fi kul khairin ci yep yu urum tu sakuna fi ka ci yow asid ha deugal nga yalla ci daraje ku bax ki nga xam dara moytu lepp lu ay te tuddu ahmad yaayam tuddu zainab yalla mayma ak ragal yalla akuk sam akuk deggu ci lepp lu bax may may tam amuk deggu bax ci yow wa janniban ta nga soril qalbi sama xol hubbad dunya sop aduna hubban ciofel
ya dur comme day lor man ka nga xamni arada na mëna alfan ya jeex ci yalla yalla yalla nga sorilal bëgg aduna go xamne dama yaqal ni ma bëgg jeexi ci yow duma ko man musul ma ci bëgg aduna gu demé nonu wa wajjahanhu te nga jubale ko da xamne nak wa wajjahanhu te nga jakarle te nga jakarlo mom ayna wa wajjahanhu mo ñew ci xeyep bi xoyorin ci ayyu tasdari yo dañu xeyep sakbal musoni soti ay nir adara ci jep jamono ngayra mustarin bir mom du aji xeyep day ñaanal ahmad momi doomi zainab ne sun borom yalla nang ko may ay yiw yo xamne day bare bare ba xeyep sax taw bi soti ndax ak bari rek tuma bi usmana top ci daraaje usman alasi mi nga xamne yudha def nako woyé bi demba keb ci demba kebe da am ñu bind nak melni demba gap melni da dekk gap bay dal yanteri mom kep lañ bind xeyna jiblu ci kebe tawallani yalla nak ma fete wo wajjan nibuni te nga soril ma anuka batisia sun borom ci daraaje usman mi nga xamne ñing ko mina demba kebe wala demba mbok ci wa gap ko xam dana ko xam yalla nga ma fete wol sa bop te soril ma lepp luy tiss wa kun yalla nga nek ilahi sama borom ad dahra ci jep jamono li ñal ma bi sawni ci ak ñongal min kulima ci lepp lo xamne yashinu ni dana ma ñaawal ka xawni niki ak wor sun borom dal yalla nak ma mussal ci lepp lo xamne da yaq nit niki wor ak lu koy nuru wa hab yalla nga may laho ñal ko momit ya rab yo sama borom lil jinani ba ci aljana salamatal badani muccu yaram wal jinani aqol yalla yalla nga may demba kebe mom mu and ak yaram muccu ayub ak xol bu muccu ayub ba kene muy dug aljana fofu nak la limbiyam mune la khad hadaftu dokna fudala way gën katabatan ñi ay bind kat minal mashahidi ci way siwi ñi hulata martabatin ñi di way kawé daraja hulata martabatin walam yakun tanekut kat tarki sama baye li do fi haqdi di ñeal sama doy di pass pass ci ñoom lakina ma way li nga xamne sharatu sarton nako ja adikena bi naqdin ci tewal ñena bari nañu raal bindal señ bi andi wuma seeni tur te ñu siiw lañ ñu bax lañ te kat gem na ni ñu bax lañ itam waaw xeb leen ba defene bokku ñu ci tanne fi teewul mu andi leen waye dama neewon ñaroon bindal señ bi ci wéru ko rowé te bindon kamil ba ci dir bu gatt gatt ñett fan ñoyé dama neewon ñoñu rek la andi seeni tur loolu motax nak andali wuñ ci dess waye du xeb ñu ci dess ba lu deme nonu ya rabbana yaw sunu borom bi jaahihim ci en daraja jami'an boole seen kun yal na nga nek samihan di aji deg li duha yi ñal sama ñaan gi abadan faaw wa hab yal na nga may la na ñal min ka ci yow ridan gërem wa marhamatan ak yermane wa hasinan te nga rafetal li kul ñal kep minna ci nun maxtamaho mu jëm ga sun borom ci daraje yi talibi yu bax yoyu yal na nga nangu sama ñaan gi ma ñaan te nu ñepp nga maynu sa ngërem ak sa yermane maynu mu rafet bi jaay ahmad ci daraje ahmad khadimi ahmad mi liggey katuk ahmad sallallahu alaihi yalna dol tedd nga alayhi ci mom man yalla mi nga xamne barahu bind nako sarmadan faaw wal ali ak ñooñ wa sahabi ak sahaba ya dawit tahabu bi ñati worom ak sopante fi ka ci yow li wacc ci ko ngir sa jëm bila tasabu bin ci lutul ak ngañante lima lay ñaan ma ngi nakoy ñaan ci daraje ahmadu mi liggey katuk ahmad muy señ bamba mi liggey katuk yonante bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma hasal li fek laqna du tawassul borom ak jotaliko bil wasilina ci way agña lil jamil jëm ci aji rafet ja al mursil kay aji yone li fek mi ngi laq ma la nga xamne talaba sakku nako li fek nga xamne ki wut ci yalla lam wut mang koy jaare ci tuddu gaay yu bax yi ñaan ci sen daraja sa yo xamne rek ki sakku ci yalla lam yu sakku mang koy jaare ci daraje gaay yu bax yi ag ci yalla ku mel non li ciëpp day am lamuy wut li fekk ko ngi am lamuy wut nak yalla nga saxal salatu wassalam ci yonent bi ak ay gaayam daneel ko rabbana yaw sun borom taqabbal yalla nga nangu minna ci nun innaka naka yaw ante yaw as-sami ya ay deg je al alim je ay xam suma tawassala tok mu jot liko bi khuddami dari shaykhina ci liggey gati keur sunu serign yaw ma isen ci bis bobé muhaziyan mi aji tolole bi ak ñom khuddama nabi liggey gati yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waxane ñene ko ci keur señ bay liggey ci wéru koor wowe mu doon wax limbi ak ñaru liggey yonante bi batay set nako ñu tollo te ñu ci nek am nañu jenn jigen ci jabok
bëgg tuddu seen tour ñoom itam nak ba tay barkelu ci ñaan ci yalla ya rabbana yow sunu borom bi jahita'in ci daraje juroom ñent khadamati khairi khadimin ñu di liggeekati ngeenji liggeekati yonante ya atali ko dana kawé man ka nga xamné khadamaho liggeel nako adim yalla nga saxal rida ak sengeerum al ajalla la gëna mag abadan faaw hal la ci ci nga xamné akhdimuhu dama ko nama liggeel mu abidan mbir muy aji dafetal ko wasilati te moy sama jotliku kay ilegi jëm ci yow babi ribhi mi buntu sama tono mahir radaili mi aji far chay chaya muziril qubhi mi aji dindi ak mbon sunu borom ci daraje juroom ñent ñi nga xamne ño doon liggeel serigne bi ci wéru koor wowe yalla nga saxal serigne bi sangeeram li gëna mag serigne bi nga xamne mom la fasiyene liggeel ba faawu faawu ta mu nek ki may agale ci yow nek sama buntu tolo dima faral lepp luy chay chay dima faral gep mbon go xamne momay tey manek yow yalla da tambal na kon ci ñooñu seen tour ben ben wa bima la min jay ci daraje yi mala min jay halifil ijtihad mi aji taqwa ak farlu fi khidmatil hannani ci liggeel yeureme kat ba munji kulli hadin mi aji musal jep aji jubal man jaan man na nek man ja kulli hadin may muccu kayu manam raw kayu kep kuy aji jubal hab yalla nga may li ñeel ma mahabatan ciofel tulasimu gog dana taxok al khalada xolba fi dati man ci jëmmi ka nga xamne jaxal taxo def nga ko nural baladi muy leeru dekk bi ci daraje mbala min jaay mi nga xamne dafa taxawon farlu ci liggeel señ mag bi sun borom yalla nak ma may ciofel go xamne day sax ci sama xol ciofel go xamne dama koy bëgg yalla bëgg ko yonante bi sallallahu alaihi wa sallam bëgg ko señ bi nga xamne mom nga def muy leeru dekk bi leeru rew mi wa sakhiran yalla nga tagat jawarihi samay cieur li khidmatihi jëm ci ak liggeelam taskhira man tagat ko xamne qarrabani jegeñal nama bini amatihi ci xewla ci daraje mala min ja yalla nak ma tagatal samay cieur cieri wayef noy bu meuna liggeel serigne bi tagat ko xamne ya ko jegeñal rek ci sax bax ci sax xewal wa habibante nga soplo ele jëm ci man kula man kep ko xamne ahaba sopna hadal qadima dile liggeegat yonante fal akun na nek may muhibbandi aji soppla wagnal ko dana yalla mang lay ñaan dal kep ku bëgg sëñ bi rek nak ma may mu bëgg ko mu bëgg ma nu bokk bëggante nu ñaar ngir yalla rek ak top sëñ bi rek bëgg ko waxul yalla nga wamat ilay jëm ci mom kulama lepp lo xamne tamanna mi gatoon nako min al khadim ci sëñ bi kayfa kana ak nu mën di

0: waaw comme yéen a ànd ak sëñ bi rek ñu bàyyi la nga sànni ñu fi ñaari kàddu rek
1: sëñ Macky Sall
0: ah ñu jégal la am solo waaw ñu ngi lay ñaar ci ngaan gi ñu bëggoon nga sànni ñu fi ñaari kàddu yu jëm ci ngaan gi rek ñu talaa di defal sëñ Cheikh Fall Ndigal ah ak Sall jërëjëf. Ñu bëggoon nga sànni ñu ñaari kàddu jëm ci bés bi rek.
2: Waaw bés bi dem na solo lool ndax mën nañ koo jàpp ne Serigne Touba mu gën a seex lool rek boo ko jàppee sa nuyoo day daal di ci yow ndax këru seex bi la Serigne Touba fi ñëw noonu nañ ko jàppee ñu kon nag léegi nañ si ñu lool waaw daal moom bokk na si ñu xam ndax suñu seex bi wala dem itam pëstee yi mu ci wane loolu tax nag. Ñëpp jàpp na am na sant bu baax a baax sëñ bi ci wax nag xolam sàddina di nag ndax jëg na ko sëñ sëñ sëñ
0: jërëjëf jaajëf yéen a ngi ci ngan jërëjëf jaajëf waaw ñu ànd ak yow fii sëñ Baye Fall fii ci kër sëñ Cheikh Fall Ndigal rek fii ci Ndiarème kër Cheikh Ibra ci ngan nga ko sëñ Moussala di defal defoon na ko daaw defaat ko ren rek ren nag sa sëñ bi dafa ñëw pour fanaan ak ñun kon ñu bàyyi la nga sant fii ay kàddu rek jëm ci ngan gi.
3: Waaw maam sant yàlla bu baax rek di ñaan mu sax di ñaan sëñ Cheikh Ndigal ak njaboot sëñ Cheikh Fall Baye Bour yëpp yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg ko taxaw ndax lii moom doy na cant ndax Cheikh Ibra moom njëkkee ba Serigne Touba di bu gane si loolu doy na ak cant kon nag ay kàddu yu cant la rek ndax tey kenn ku ci ne sa xol fees na ko daanaka léegi say wax du ci bari waaye nag di ñaan Serigne Cheikh Ndigal mu yàgg fi loolu ak njabootu Serigne Cheikh Fall Baye Bour yëpp ndax lii dafa am solo ñoo ngi fii toog di waajal xéewal yi sëñ bi ñëw na fi léegi waaye génn na nag ñoo fi des di taxaw gan ñi nekk ci dënale yi xéewal yeeg yooyu salaam.
4: Man maa ngi leen di fay.
0: Def ñu bàyyi rek nga sànni ñu ay kàddu jëm ci ngan gi rek sëñ bi di defal sëñ Cheikh Roqe sëñ Moutala.
4: Maa ngi ciy sant bu baax di ci gërëm it di ko rafetlu ndax lii sëñ Cheikh Ndigal Fall yelloo na ko ndax ku doon Cheikh Momadou Moutala Mbacke di doomi Cheikhul Khadim ñëw fii di ko gënal si loolu rëy na ci noonu lool. ndax ñun léegi lañ ko dégg Touba waaye dañ koy dégg fi saas rek nañ bàyyi suñu it yëpp daal di ñëw teew si. nak bu amé festival Seigne Cheikh Ndigal mo ko may ndax ñom doomi Seigne Touba yi duñ dem fenn fo xamné dara nekku dañ ko sañu seen digënté ak seen borom sañu ko seen digënté ak Seigne Touba kon festival bi mu fekk ci kër gi loolu moy li ko fën bi moñu fi dajal ñepp ñu ngi sant Seigne Cheikh diko gëreum diko ñaal ci dara jey ma xere fal li yagata sax ñun ni and ak mom bis biit yalla boole ci boole ci mbolem ko fi tew waye nak mom yag na ko xam lool ndax sama wëdër la xam na ko Stephen ak njambaram Diouf Seigne Touba on dal moy chef yi nga xamne man na ko sédé té yalla duma ci bindul bakkar yalla nango téwé adat ci dara ci sama xadim dara ci mom Cheikh Fall borom borom bi
0: amin jërëjëf kaza Seigne bi ziar nañu la jaajëf ñeen def ñu ngën ci ngann
1: waaw ñu ngi ci ngal waaw lana ko seen modox rek seigne cheikh day ko wala passé lol ci yoonu mu ni xamna bu baaxa baaxa bu yag na yo xamanteni mom dal li mu amit defé na lol manam doomi seigne touba ganesi la ci agé na ko nek man la ndax yoon mu way passé fa mom ko kon nak ñi ngi ñaan ñu bëgg ci seigne touba yaa ngi ko
0: amin akaza jerejeuf kon yeen ngeen yakum yeen bokk julliti mbokk talibey ñu ngi fi ci keur cheikh ibrahima fall fi ci ndiarem fi nek moy keur cheikh ibrahima fall ni ngeen gis nek cheikh fall ndigal mom moko yeesalat ni rek tay nak day bes bu am solo muy ngan go xamni ni mom seigne murtala da koy defo cheikh fall ndigal at mu jot mu tambali ko won daw ren tamit defat nako waye ren sa teewul seigne bi daf ko xamalon ni al khamis bi la koy ganni ci waye teewul ci alarba bi rek seigne bi mom ñewna fanan ci andina ni mu wara andal yep kon ñu ngi fi ci keur cheikh ibrahima fall ñu ngi nak ci guddigi rek ci ngan gi rek ci waccayu ngan gi ndax señ bi ko axina waye ngan gi kon tambalina ndax kou lay ganesi bu axiyé rek kon ngan gi tambalina demb nak lañ ko suba lañ ko don sentu waye yalla def na rek mom axina tay yeen seen nak lampi ñoo tak ni fi nak moy buntu keur cheikh ibrahima fall jakarlo ak mbedd mu rek ñu nek nak fi ci biti di len di won ni rek señ murtala nak mom mu ngi ci biir ak ñu andal rek bo duggé ci biir keur gi rek
5: la taqala ahadun illa ala ayyi

kon fi la daan julé di rab lim fi né fi la daan gamo mom ak ci pinch mi kon fi motax ñu nan ko kaddu julli kay ñu di fi julé nak neew yi ndax mo fi julé won señ tafsir bu busila wax itam né sama kaddu julli kay gi ko xey faatu ñu tek la fi julé la fi denc la ci sama armel yi aljana nga yandu ji su fekké né ngon la itam ñu tek la ci sama kaddu julli kay gi julé la fi yobul ci sama armel yi denc la fi aljana ngay fanani kon lolu moy barab bi don barab bu tedd bo xamne bu ñepp war xam.

ngi fi ci bir armée li ndjeyrem Dakar gi nga xey mo nek ci sunu ginaaw muy Dakar gi moto lenti kaddu julikay ge nu joge julikay eb Seigne Touba la won bobu Seigne Touba ñewagul ba sanc ci kër gu mag bi mu ñewel ba sanc ko nak fofé mu def ko muy kaddu julikay Dakar gi mu def koy ay armée armée yi moko redon ci tankam biñ koy tabax nak lañ ko yokkat bam yaatu waye Seigne Touba mo redon armée yi ci tankam né sama armée yi moy armée yi ma ditul mu nawara noyam muy armée yu tedd nak Dakar gi nek ci bir armée yi waye armée yi bari nak ay jambar yu fi tedd lol ndax nana dana faral di wax nan armée yi ndjarim Seigne Touba da ko ndar kep manam armée yi ñu ne Seigne Touba da ko ndar kep xamna ñu bari seddu wuñu ko waye armée yi Seigne Touba da ko ndar kep nan la ko ndar kepé ki jur tawub Seigne Touba fi le ko Seigne Touba denc ki jur ci atum Seigne Touba fi le ko Seigne Touba denc soxna fati dia moy tawub Seigne Touba mbolem jabotuk Seigne Touba gi soxna fat dia mo ci mak jabotuk Seigne Touba gep gor ak jigen soxna fati dia mo ci mak armée lu soxna fati dia ma nga ne ma jakarlo fe lañ ko denc kon tawub Seigne Touba mi ngi ci bir armée yi yaayam mi ngi ci bir armée yi muy soxna dia touré soxna dia touré moy yaayi soxna fati dia fi lako Seigne Touba denc mo jur tawub Seigne Touba soxna aminte kanni busso moy yaayi Seigne Mohamed Murtala Mbacke Seigne aminte busso moy yaayi Seigne Murtala fi la yaayi Seigne Murtala nek mi ngi ci bir armée yi dana len wor armée la soxna sa ma nga fe Seigne Medlem Diop dagana mom bu baax mom mo nuko waron bes mo ñew ci Seigne Mor ne ko soxna ci de armée lam ba nit ñi dañ ko def aw yoon di ca jaar te xana dañ ko xamul soxna fatikat ni yaayi Seigne Murtala mom Seigne Touba Seigne Medlem ñew ne Seigne Mor yoon dañ ko def aw yoon di jaar ci kaw te muy wayjuru Seigne Murtala mom Seigne Touba kon nit ñi dañ ko xamul Seigne Mor dal ñu yabal ñu ñew yandu fi dal di koy tabax tabax bu mel ni mbind ma ci jikone ne mom mako bind ñu yandu fi Seigne Medlem won nuko ba tay ji dañ ko karo kon ki e jur tawu Seigne Touba ki e jur ci atam Seigne Touba ñi ngi fi waxuma la nak jambar yi nek ci bir ku melni Cheikh Mababu Gueye barabam mi ngi fi ak lu bari ci njabotam ndax ab tawu ma ngi fi Seigne Moustapha Gueye yarway ak njabotam ku melni Serigne Saliou Wulo mi yoron Jumaa Ndiarim gi nga xamne buñ joge fi ci lañuy dem di doomi Seigne Mor Absalo mi ngi fi teud ku melne Seigne Bassirou Chiche ala ndeeriyu naj lu jaaxa sisse momi nga xamne borom mbir mu reey la mi ngi fi teud ku melne Serigne Diassi Sisse baye Seigne Mor Mbaye Sisse mi ngi fi teud ak Seigne Mor ci jëmum waxon na len nak Seigne Tafsir Boubou Sile miñ fi jëkka denc ma nga ca penku armélé bari na lol ay jambar yu fi nek walika jawludu bisuri mustafa moy barab soxna je touré moy wayjuru soxna fati jami tawuk Serigne Touba barab bi ñu nek ni ci bir armée li ndjarim fi le Serigne Touba dencion soxna je touré li nga xamné moy wayjuru soxna fati jami tawuk Serigne Touba mo jur tawuk Serigne Touba Seigne Mor Absalo biñu liggéey jumaaji ñi yoron matériel jumaaji ci la bokkon mama mo yoron ki bayima yoron matériel jumaaji ndjarim biñ koy liggéey dañ leen le tuddoon jambar ñu ñoon wax Seigne Bassirou Cissé ëlë ndëriyu ndar ndar la woon waye mu ñew fekk fi Seigne Touba jox ko bopam ci ndawam ndar nak ku fa ma sa juddoo da nga wara dem soldar jamono Touba bi di matay dem soldar Touba bi diko sét diko wër ngir wër ko fasko fay yena jëlé mu daldi wax Seigne Touba ne ko man de duma suma la neure baña liggeyel genn aduna waaw suma la neure ñak liggeyel rek genn aduna moma koy gënal ci bind kat yi Seigne Touba yi la bokkon togandon ak Seigne Medlem Diop dagana ba tay ak ñaar ñi mu dendal
señ makhtar jani mi ak señ ma fatim lo ño daan bokk ben jotaay amna téré bu señ ma lemine talif señ ma lemine dañuy bind bes muy taw nawet ba ndox mi bari lol señ ma lemine meunatuma bind sama xel mepp nek ci bammel mané man dé yallante ma xam malaka yi la ci bammel suma dajé ak ñom tontu la leen wara tontu dal di far def ko obeyit na layta shihri ma sayakunu jawabi in atani fi turbati malakani yallante ma xam malaka yi la ci bammel buma dajé ak ñom lama leen wara tontu bi señ touba bi señ ma lemine bindé lol rek ndaw joggé ci bir taw bi fa señ touba dal di ñew ne señ ma lemine señ touba néna kenn ñew wuyu ko señ basirou sissé mi teud fi tay mo tek fegom mi won ci kowam dal di da wuti señ touba bam demé señ touba génné khassidak minal il mahfous muy mbind mu toy xep mu jox ko ne ko yott ko ma lemine djub dagana ne lañ ko khassidak gi kuko mokal do gis ñaari malaka yi la ci bammel ki ci jambaari señ touba yi la bokkon di bind kat moy secrétaire señ touba ci secrétaire señ touba yi ci la bokkon fi nak barab yu bari da fe nek ay kilifa yu bari na señ sirelo mañuy magalal ci san nak baraba ma nga ne señ sirelo nga xamé bu señ touba joggé ci djéggi ba wañi ko la demone kërëm barabu señ siré nga ne sa su ne dama nan ñom dañ ngay magal fa san waye señ sirelo fi lu señ touba denc.

Cheikh Babou Guèye mi ma waxone mi ni Cheikh Babou Guèye ci ñu jëkka top Serigne Touba la jëm ci bak la mok sey Mam Adama Guèye mi jëkka jëbul Serigne Touba ñoo bokk bay seen ñaari baye topal bokk bay ak bay ñu jëkka and ak Serigne Touba ci lañ bokk moy baye Serigne Souya Guèye yar way ma nga xamne armée la ma nga ne kon jambaara tudd fi du mak tay ci gannaawum seess ci rek Serigne Modou Awa Ndiaye wali wu mak bi mo ci seess Serigne Modou Awa Ndiaye wali wu mak wo xamne bi buñ la doon wax ay jalo rek moy borom geleem nga buñ agge ci waxtani jaarim danañ leen leral kan moy Serigne Modou Awa Ndiaye donte fatana ko yit dañ mako laaj Serigne Modou Fall Sadio bi ngi ci gannaawum batay kon fi li fi tudd ay jambar lañu yo xamne kenn musu ko def.

ñi ngi ci biir kër Serigne Touba ci ten bi nga xamanteni ni moko fi defal bopam mu don ten bo xamé bu jara fatiliku la ndax bi mu nekké ndiarém ci liggéey bu mag bi mu nekkon dafa don soxla ndox rek ñu koy wuté ji ci ay no rahmat ci Touba ba benn bis mu wo mag ñi ñu ñew mu ne len yalla gëreem na len yonent bi gëreem na len ciono bima len dan tek ngeen don du wuti ndox Touba dima ko indil yalla indil nima beut bi fi ci ndiarém moy ten bi ten bi amna yenen boot yu bari yu ci nek ndax da dan bin ak khasaayit ay am dakh yu massa def diko def ci bir sat ci bir ten bi ba nit bu massaan am jangoro ñew bëgg mu fajal lako sax da dan tang leen ci ndox ma jox ma buñ tangal ci ndox ma jox ma bu ko nané safaru bokku na ci kimaanu ten bi muy lo xamanteni ni moy fatlikou bu am solo ndax Serigne Touba nenañ mbindef ak ko gëjë tek beut ci bisu diber ji waye altine ci suba amna ñu dog ab tankam mu joge fi ci ten bi dugg fi ci kër gi yor ndox mo xamanteni mi ngi tok kon man nañu wax na ten bi ndox mi ci ne mom la Serigne Touba mu jëfëndiko ci aduna lol di lu am solo lo xamne ten bi tam mu joxon ko warma ju mat sekk ndax dafa waxone ne bepp jigen ben jigen bu mu ñew ci bir ten bi bu mu ko gis bu mu ko yeur bu mu fi tek tankam amna sax lum ci waxon lu doy war ne ben jigen bo xamanteni ñew na ba gis ko ak ko meena don yowmal khiyam bo ñew ram duma la ram xamanteni def ko ormalon ndax jox ko geud go xamanteni bole wu ko nak dara ndax aynu rahmati bam don jeufandiko ca Touba ñuko don duy di indi mom la ko yalla indil fi mu koy jeufandiko ci la daan faj soxlay jam ñep

denk yi ngeen di jakkar lol moy barak bi nga xamne ci la ko tedd ki photo won waye fi mu nek nak neku fi won jakk ji jakkar ci bir keur gi fofu la barak bi nekkom waye decide yi dess moy jeexit yi nga xamne mo dess ci barak bi ku tedd ki photo won mo ngeen di jakkar lol ni.

0: ni la ko fi mam cheikh baye won waye seigne cheikh ndigal moko yessal 98 98 la ko yessal manam def ko ni mais plan bi mom ni la ko mam cheikh baye seigne mom dañi day ñew sax day ñew ngir yok ten bi nak seigne abdoulaye yakk ne moko fi def
1: jog
0: ten bi nak manam bepp ñaan buñu dan def ak peñu sugaré yépp fi liñ ko dan def ten barké
2: ni moy bâtiment bi mam cheikh baye won bâtiment bi ñu lepp ci na bu feul ni moy appartement bi nga xamné ci la mangé fété won defal ko ci ni lay gis ab garage la garage bobu ci la dan tekki voiture bi seigne mourou moussa fall fi la dan ki dabar bi dan yor dem seigne bi sax auto bi fi la koy gi manam li diko tambalé fi bu fi nak manam njabotam bi ño fi nekkon soxna umi nenañ fi la gane won aduna seigne abdou sakor ñom ñep nekkon na ci ku ci ne amon nga fi nek wa mo nek ki li nak mom ab dakar la ko moy dakar bi amaleen di wax ne mom bi taxalon ko mam cheikh dafi dan fiixlu wa dafi dan fiixlu manam nenañ nak dakar yi manam di sawalon sa bopam moy mam cheikh bu seigne touba massa ne ko jeffeniko dara ba nopi day jël yoy diko jël diko def ci kërëm mom dal lepp lu seigne touba jeffeniko ba nopi mam cheikh da koy won mom mo sa bopam da manam dakar yi dakar yi lañ gëna go diko xiaré kep ku massa ne yor tawat nak bu mënti doon muy nga yor ay rap wala nga dox wala lu mënti doon ngay ñew di bané dakar gi di rondal ni man lool la fekk
3: oui
2: ba fa ne
3: wa
2: manam ñoo ñu defal bi ñoo defal baytu rekol wa ko seigne cheikh fall ñoko daan defal do nga tak rew mom bo duggé ci bin no baytu rekol ñoo lan ben la rek ndax ñom do nga ñoko daan defal
4: nga xamanteni tam manam fiñ tol tay manam fi ne mom nge mo nekk ni tam ñu jakarlo ak mom tam da no wax ni manam barak bi baragu mam cheikh rafal la barak bi ndand fall la nekkon ñu jele ko ndand fall andiko ties jele wat ko ties andiko fi barab bi dal na ngay xamne barabu mam sharafa la won lol tam man mu lol worna ma buñ demé tam ba nga xanté ni manam fiñ tol tay li tax fiñ tol tay ñu liggéey liggéey bi ndax jeexati seigne touba yi ak jeexati mam sharafa yépp ngi ci biir ndax fi dañ ko liggéey ay vitrine yo xamni si fiñ tol buñ ci tolom mbolam jeexati barkelu yu yépp seigne cheikh ndigal dina ko ci def bu soow yalla ba su alligé ku ñew fiñ tol di visiter da nga daal di ñew rek jakkalo bagage yi

0: ki bi taxaw ni bu chamoñ bi ni mo ses ni wa
1: ci jeuf
0: lo xamako ci xamna ko ci mom
1: ci gatal
0: son do xefa ci gatal ci gatal ci gatal ni mo am sax kindan yu bari bari way baxna
2: jeuf kon xamna di ñaan rek ñaaka lakam gogou yalla nañ ci lambale ci barke cheikh ibrahim
0: amin
2: di jahi rasulullah kon ki doon wax ak yeen moy ki nga xamantene tay mo fi nekkal cheikh ibrahim ci jakam joji ñu joge barab bi itam di barabu cheikh ibrahim nga xamne moy barsak mu defalon ko fi bopam di barab bu yaakaru barab bobu itam mom mo fay taxawo jëm ya nga xamantene ñom lañ fay yobbu mom itam soxna roqiyo mom ñu doon wax di dom cheikh ibrahim mom mi modi am tiatam kon nak dañ koy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala suñ borom guddal fanam wéral ay cërem ba liggéey bi nga xamantene mi ngi koy taxawul mamam ja cheikh ibrahim mu motali ko ak jamm ak bolem talibi jërëjëf